0: Mai arara, mai arara, mai arara, pahutakawa mai arara, katawhetu tapu ki ngā matea te tau. Ko tō mana nui kata, tapu nui kata, ranga mai whiti hurai nara, kia marama. Ko taka hakai a koe, ko taka hakai au kai te wako rangi tō i a mai rā i te pō. I te pō uri uri te pō, tanga tanga i te pō, tifā tifā ki ngā pō, tūtanga nui o pipiri e tūne. Ko taka hakai a tara mai nuku kai ngā mate o te tau, he tūa tini tini, he tūa mano mano. Tui a tahono, whiri a tahono, ki te tumu o tarangi e tūne ki au, ki a mau. Pohutakawa e, nau mai kia piri, nau mai kia tata, nau mai kia whakama, nau a tiara. Ko tō manua, ko tō kumanua, tēnei ko te au whānui e tangi nei. Whakarago mai rā, whakarago mai rā. Whakarago mai rāe.
1: Me tuku roi mata, kia rere ai te hupe, ki te whenua mō ngā aitua, koe huri ki pairau ki te huinga o te kahurangi. Me tangi ngā tini aitua o ngā te whātua whānui, mai maunganui ki tāmaki, oki, oki rā. Ko ngā tini mate o te tū o te raki, o te tai tokerau, ka mihia, ka poroporo akitia. Ko ngā rau mamai aroha o te tai rāwhiti, ka tangihia, ka poroporo akitia. Ko ngā mate huhua o te tai hau a uru e wawara te tangi ka poroporo akitia. Ko ngā pare kawakawa ngā taua maha o te taitonga, ka tangihia, ka tangihia. Ko ngā pura whetu o te motu mo te ao whānui haere, haere. Ko whetu rangi kautau ki te poho o te rangi nui, haere, oki, oki, atu.
0: E te iwi! O tira ko te ao whānui ko piri mai! Ko tō mate, ko tō ku mate! Nā reira tukuna rā ko ngā ingoa o ngā mate! Kia rara noa tūra!